0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
8: and Best Cafe Black.

na ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Wow!

0: muna. Mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM. .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: So One Radio Pinoy.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
2: and Best Cafe

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepsio, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepsio, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
4: Pinoy Gen Z, so One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan na

0: na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng Ampalaya. And again, ang Ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na Ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung Ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang Ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So Ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dine. Tinduguna, Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
3: Gen Z!
1: Gen Z.
3: Pinoy.
1: Pinoy.
3: Pinoy.
1: Gen Z.

Gen Z, Tugstugang Pinoy. Pinoy, Gen Z. Sa One Radio.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Pabili po.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong

0: taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dotted. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Noy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
4: and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .net.

0: Taglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampa-sexy!
0: Pampa-macho!
1: Pampa-healthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: One radio.
1: One radio.
2: Prairie music and beyond. One radio. 99.7. One radio. 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: sa headline sa kan mga parada nin barata.
1: Parada 20 headline.
0: Mga estudyante kan Magapo Elementary School, Tabaco City, magtitinir sa temporary learning space ngunya nabalik eskwela uli sa nagpapanagos na aktibidad kan Bulkan Mayon.
2: Bicol Volcans sa Sindep at Bicol nagwalat ni nasa 4.1 milyones de pesos na kantidad nin magagayon ng mga proyekto sa Agusan del Sur.
0: Aleko, naghanda nin mga lakdang laban sa posibleng epekto kan El Nino.
2: Santo Domingo PNP, pinatanidan ang mga publiko kontra sa Timbol Jellyfish.
0: Assessment, isinagibo sa pirang eskwelahan sa ginubatan antes ang kralasehan.
2: Babaeng wanted person arestado sa siyudad ng Tabaco, makalis bawion ang sayang probisyon.
0: Sa Lato National, resource person ibinayagyag ang sabot duwang cash deliveries kay Senator Irvin Tulfo.
2: Pagdungog ang Senate Bureau na dapat sa flood control scandal ipinagpadagos.
0: Pilipinas, dainakuha ang pwesto sa United Nations Security Council.
2: SSS nagtagamani na 6 bilyones de pesos para sa dugang na pensyon sa mga pensioners.
0: PNP nanindugan na warang VIP treatment na kaya bunuan.
2: Anti-political dynasty bill lusot na sa ikatulo asinhuring pagbasa sa kamara.
0: Sa luwas sa kanasyon, 21 katawo gadan sa kasulo sa hotel sa New Delhi, India.
2: Saro gadan, 16 irido sa drone strike sa Kuwait sa airport.
0: Diyos maray na pagkahapon na Bicolandia. Aldaw po kitang niyan in Webes sa Hunyo 4, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasirug na kita sa detalyas kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabokal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Padagos ang preparasyon kan Magapo Elementary School sa Tabaco City. Katakoda kan mga ipisa sa gibong aktibidad sa ngunya na pagbubukas kan school year 2026-2027. Sigon kay Magapo Elementary School outgoing principal Maria Cecilia Borjal, nawiling man ang gabos na mga magurang kan sa indang estudyante na magtabang sa pagpreparar sa pagbalik eskwela. Pagdoon niya na ang mga estudyante ang liwat man giraray na matinir sa indang temporary learning space sa Barangay San Vicente kan nasabing syudad uli sa nagpapadagos na aktibidad kan na Bulkan Mayon. Mantang wara man sa sindang problema sa kapalibutan asin classrooms, bigayag man kaini na saro man giraray sa indang kadifisilan ang initakan na panahon urog na bako kasing hibog ang bubong kana sa indang learning space. Liwat man na nangapodan ang opisyal sa mga individual na may maray na puso na makatabang sa indang preparasyon para sa pagbubukas kana klase sa Lunes, Hunyo 8. Miantras tanto, piglalaoman man kana sa indang eskwelahan na maabot sa 150 estudyante ang ma-enroll ngunya na school year.
2: Miantras tanto, pinatunayan kang Department of Education asin Bicol Volcans na pinagkasararo kan sports sa bako sanaan mga atleta kundi magin ang mga eskwelahan. Sigun kaya DepEd Bicol spokesperson Mayflor Humamila na huli sa mainit na pagresibe sa mga delegado kang rehiyon sa nakalis na palarong pambansa 2026, nagwalat manin mga proyekto an ahensya sa Bayugan Central Elementary School Special Education Center. Pigkakarkulong nasa 4.1 milyones de pesos na kantidad din proyekto ang ginibo kay Bananaan Monovo Inspired Learning and Wellness Hub, mural painting activities, vegetable garden, eco walk bridge, waste management facilities, renovation akan mga comfort rooms, poultry farming facilities, siringman ang mga bayugan holistic education and beginner sports park, as in ang nurture environment, nourished earth project. Napag-araman na mismo ang mga personahe kang Department of Education Bicol ang personal na nagtrabaho kang nasabing mga proyekto, antes pa man ang pagtatapos kang nasabing sporting event. Sigon kay humamil na durante ka na sa indang pagtitinira sa nasabing billeting quarters, sinarto kan eskwelahan as in kang lokal na gobyerno na fully air-conditioned ang mga classrooms as in preparado ang mga pasilidad kaya naging komportable sinda sa bilog na durasyon kan palarong pambansa 2026. Ana sa indang ginibo na mga programa ang paagisubot kan pasasalamat ka na rehiyon.
0: Mientras tanto, basado sa mga giyaka, National Disaster Risk Reduction and Management Council, as in National Electrification Administration, nag-andam ng contingency plan ang Albay Electric Cooperative o ALECO, tangaling mabawasan ang posibleng epekto kanapigalat na El Nino phenomenon pon Hunyo sa God Agosto ngunya na taon, as in masyarto ang bastanteng supply ng kuryente sa probinsya kan Albay. Sigun ki ALECO spokesperson Ange Galero, katuyuhan kainin itaawan ni solusyon ang mga huma na daraka na grabing initaka na panahon na kaibaan na pag-itaas sa kandeman sa kuryente, posibleng pag-overheat akan mga transformer as in iba pang makagamitan, siling man ang pagbaba ka na kalidad akan transmission system. Kaiba sa mga pigpapautoba na lakdang ka na kooperatiba ang thermal scanning kan mga substation, transformer as in linya ng kuryente, pagsasagibon in preventive maintenance as in vegetation management o pagputulagan mga sanga asin dahon ni nakahoy na pwede sir makaulang sa mga linya ni kuryente. Nag-andaman ang ALECO ni mga kaipuhan na kagamitan asin na pinakusog ang nasin ng kooperasyon, koordinasyon sa generation asin na transmission sectors, tanganing masyarto ang marikas na pag-aksyon sa anuman na aberya. Kasabay kay niya, padagos na pigpapakusugan ALECO ang pag-engganyar sa mga konsumidores na makisumaro sa mga paagi ka na pagtitipid sa enerhiya, tanganing makatabang sa mapagdadanay ka na pusog na supply na kuryente sa panahon na kantag-init. Sigon sa kooperatiba, parte ini ka na sa indang daing untok na paghanda, tanganing mapagdanay ang maasang serbisyo sa taho ka na pigahalat na epekto kan El Nino.
2: Yan trastanto nagpatanid ang publiko ana Santo Domingo Police Station katakod kan mga nanotarang presensya nino mga thimble jellyfish sa nagkapirang mga baybayo na sa banuaan. Sigon sa pulisya, pwede sir kaya magkausaan kagat kan mga jellyfish nina paggatola, pagpula, kan kulit, lanit, mga pantala, siniba pang mga allergic reaction sa hawak. Katakod ka ini, pigaabisuhan ng mga residente asin mga turista na imbitarang maglangoy sa mga lugar na may nai-report na iguanin jellyfish. Magsulot nin mga protective swimwear asin day magkapot kan mga ini dawa gadana. Sigun pa sa PNP, in kaso man na madukutan kaini, tulos na hugasan na napektadong parte gamit ang tubig dagata, asin tulos na magpakonsulta sa pinakaharaning health facilities kung kinakaipuhan na.
0: Nagsagibon in fire safety inspection ang ginubatan fire station fire safety enforcement section sa manlain-laing mga eskwelahan sa banuan na kayong ginubatan Albay bilang parte ka na preparasyon para sa pagbubukas ng klase para sa academic year 2026-2027. Sa aktibidad, pigsuri kan mga personahe kan Bureau of Fire Protection ang kondisyon kan mga fire extinguisher, emergency exits, electrical installation sa sinibapang fire safety measures, tanganing masyerto ang kaligtasan kan mga estudyante para tokdo asin mga personahe kan mga eskwelahan na obyeto kan inspeksyon na maidentipikar asin maagapan ang mga posibleng peligro kan sulo asin masyerto ang pagsunod kan mga eskwelahan sa pigtala ang mga fire safety standards. Ginamitan man nin body-worn cameras ang operasyon nganing masyerto ang transparency, accountability asin maray nagdokumentasyon kan isinagibong inspeksyon.
2: Arestado kan mga operatiba kan Tabaco City Police Station ang sarong babaeng wanted person sa Tabaco City kasugma Hunyo 3 taong 2026. Binisto ang akusado sa alias na Maria, 31 anyos, asin residente kang Tabaco City. Inaresto siya sa bisa kan joint order na iniluwas kan Hunyo 3 taong 2026 na may koneksyon na sa pagbawi kan sa iyang provision makalis ang pagbalgar sa mga itinalagang kondisyon na kaini. Anakaso, may koneksyon na sa pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tulos na ipinaisi sa akusado ang sa iyang mga diretsyo sa tataramo na sa iyang nasasabutan. Dinaraman ini sa Ziga Memorial Hospital para sa magkakanigong medical na eksaminasyon bago ibinugtak sa kustudiya kang Tabaco CPS. Sa presente, nasa kustudiya na ka na Tabaco CPS ang suspeka para sa magkakanigong disposisyon.
0: Pagkakarkulong, nasa 4.1 million na pensioners sa kan Social Security System Legazpi Branch ang pinaglalaoman na makikinabang o namakikinabang sa amay na roll out kan second tranche kan pension reform program. Sigon kay Social Security System Legazpi spokesperson Janet Mapa, na puwan sa Hunyo 2026 ma-receive na ang 10% na dugang sa pensyon kan mga retiree as in disability pensioners. Para man sa mga survivor pensioners, makakareceive sila ng 5% na dugang sa pensyon. Paliwanag kan opisyal na dapat na nakatalaan pa sa Setyembre sa presenteng taon ang nasabing dugang na pensyon. Alagad mas pinamay ini ngani na makatabang sa mga pensioners na apektado ka na paglangkaw kan inflation. Nasa 6 bilyones de pesos ang pondo na itinagama kan ahensya para sa binog na nasyon. Sinabi ni Mapa na automatic ko na malaog ang nasindang kantidad sa senda mga credited bank accounts. Alas 5.16 nin pagkahapon, pasiriman kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional na hatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindihan sa mga butika at supermarket nationwide. Barada 20 National. Sarong research person na nagngangara na Bernard Gagumban ang nagayag ka na subot duwang beses siyang nagatod nin mga malata na may laog na kwarta para kay Senator Irvin Tulfo. Sigun kay Gumban, namiyagro kan 18 Marines sa duwang malataan sa iyang enot na pigatod. Paliwanag kay niya na saradita ang malata ang kumon na may laog na poco mas o menos 20 milyones de pesos hanggang 25 milyones de pesos. Mantang ang medium size na malata ang posibleng may laog na 40 milyones de pesos hanggang 50 milyones de pesos. Basado sa iyang pagkakarkulo ang enot na delivery ang igwang kabilugan na kantidad sa pagultangan na kan 60 milyones de pesos as in 70 milyones de pesos. Sa ikaduwang bes, sinabi ni Gumban na anong na malatamahan ang sayang na ihatod. Pagkakarkulo niya na may kabilugan na kantidad ang laog kay ni na posibleng mag-abot hasta sa 150 milyones de pesos. Sigol sa research person, ang mga nasabi malata ang ipigatod subot sa sarharong ni Senator Irvin Tulfo sa Green Hills.
2: Ipinagpadagos ka na Senate Bureau Committee ang napagdangog katakod kan mga anomalya sa flood control projects. Si Senadora Pia Cayetano ang nagbukas kan pagdangog alagad kalaunan at ipinasa kay Senadora Rodante Marcoleta ang pag-preside. Marurumduman ang Senadora ang chairperson kan komite antes mailihir si Senador Irvin Tulfo bilang bagong chairperson kan Blue Ribbon Committee antes manumpa si Senator Sherwin Gatchaliana bilang acting Senate President as in Senate President pro tempore. Presente sa nasabing pagdangog ang nagpabisto na 18 na dating Marines nga ni na maging resource person sa nasabing hearing.
0: Yan, tras tanto na nakakuanin pwesto ang Pilipinas bilang non-permanent member kan United Nations Security Council, makalis na manggana ang Kyrgyzstan sa botohan para sa magiging representante kan Asia Pacific region. Sa isinagibong ikaapat na round kan botohan, nakakuanan 142 na boto ang Kyrgyzstan laban sa 49 boto kan Pilipinas, kaya nakamit kainiya ang pinakaanot na pwesto sa Security Council. kasabay kay niya na ilihirman bilang mga bagong non-permanent member kani UNSC ang Zimbabwe, Austria, Portugal, asin Trinidad and Tobago. Ang UNSC saro sa pinakamakapangyarihang sangay kan United Nations na may kapangyarihang magpalawasin mga resolusyon kay banaan pagpataw nin economic sanctions, pag-deploy nin peacekeeping forces, asin pag-aprobar nin military action.
2: Mientras tanto, inihayag ni Social Security System President asin Chief Executive Officer Robert Joseph deklaro na nagtagamasindan na 6 bilyones de pesos para sa dagdag na pensyon kan mga nasa 4.1 milyones na mga pensioner asin Marisol Barana na sa indang Panguro Aldawa na pangangaipuhan na siring man na magkaigwanin magkakanigong seguridad sa pag-abot sa kwarta. Sigun kay Claro, ang kadugangang binipisyo ano poon kan Hunyo hasta Agosto ngunya na presenting taon nganing na matabangan ang mga pensioner na makayanan ang epekto kan inflation asin naglalangkaw na gasto sa enerhiya. Iniana suporta ni Department of Finance Secretary asin SSS Chairperson Frederick Go asin parte kan ikaduang bugso kan pension reform program para sa labing 4.1 milyones na pensioner. Ang mga SSS pensioner na rehistrado poon kan Mayo 31 taong 2026 ang tulos na makakarisibe nin dagdag na pensyon poon kang Lunes, Hunyo 1. Mantangan mga magiging benepisyaryo poon kan Hunyo 1 hasta Agosto 31 taong 2026 ang mapo na makakarisibinin mas halangkaw na pensyon sa Setyembre 1 sa presenting taon sa irarong kanikadawang yugto ka na pension reform program. Magkakaigwas subot nin 10% dagdag ang bulan ng pensyon ang mga retirement as in disability pensioner mantang 5% man ang dagdag para sa mga death as in survivor pensioners.
0: Nanindogan ang Philippine National Police na marang VIP treatment kay dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan mantang nagpaparayo ini sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Sigun kay PNP Chief General Melancio Nartates Jr., pigmomonitor nindang marahay ang saluda kan dating opisyal asin oras na ma-medically cleared na ini tulos man ining ite-turn over sa maninigong judicial authorities. Inatasa naman kan PNP Chief ang PNP Health Service asin ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG naman tinilon ang full transparency ipautob ang striktong siguridad asin siguraduhon na warang espesyal o VIP treatment sa dating opisyal. Magigirumduman na nagsuko si Bunoan sa CIDG kan Lunes alagad mantang pigaagihan ang booking procedures naglangkawan sa iyang blood pressure kaya dinaramo unay ni sa PNP General Hospital. Mientras tanto, sinabi man ni General Nartates na magsasagibunin independent medical assessment ang PNP Health Service sa kondisyon ni Bunoan mantang ang CIDG naman ang nagmamanihar sa kompletong records kan sa iyang confinement sa ospital treatment asin mga hero amantang nasa kustorya kan na pulisya.
2: Pinagtibay na sa ikatulo asin huring pagbasa kan mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill na nagbabawal sa mga pamilya kan mga politiko na sabay-sabay na magdalagan asin magkapot nin posisyon sa sarong lugar. Sa botong 271 pabora, 16 ang nagkontra asin 7 ang nag-abstain dagos na naglusot ang nasabing propuesto asin pigahalat na sa nakankamara ang hiwalay na bersyon kang Senado para maisalang ini sa Bicameral Conference Committee asin maging lay ngani na mapa ito basta 2028 election. Dakol na mambabatas ang nagsuunada kang nasabing propuesto. Alagad, ginibukan working bill ang bersyon na isinunad ni House Speaker Faustino Boje D. III asin Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III kung sain ipinagbabawal ang sarong pamilya hasta sa second degree of affinity and consanguity na sabay-sabay na magdalagan sa manlaing-laing posisyon sa sarong banwaan o probinsya. Pulidigdi, pag may nagdalagan na sa sarong pamilya sa pagkaalaman alkalde, dahil pwede sir na magdalagan bilang vice alkalde asin konseho ana sa iyang tugang, agom, aki, magurang, tiyo, tiya asin mga lolo asin lola. siring man kaini ang magiging patakaran sa provisional level kung sa ina bawal magdalagan ang mga kaparyentes kan sarong kandidato sa pagkagobernador sa vice gubernatorial asin sangguni ang bayan position alagada pwede ser na magdalagan ang si isay man sa mga ini sa pagkasenador, congressman, pagkapresidente asin vice presidente.
0: Yan, tras tanto, ibinagyag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na iwasin dang naresibi na impormasyon na nagtataram na sinuhulan na subot ni natig 5 milyon de pesos ang 18 dating mga marines. Inian ang katakod ka na paghampang kan mga dating soldado sa pagdangog ka ng Senate Blue Ribbon Committee sa Senado. Sa ibang kaini, sinabi ni NBI Director Matibag na padagos panindang pigbeberipika ang mga aligasyon ni nasuhulan na hulidig di. Nagpaluwas na rin subpina si dating Congressman Mike o kay dating Congressman Mike Defensor. Si dating Representative Defensor kaya nga ang pigakusara na nagsuhol in kwarta para sa mga dating soldado sa ngani na maghampang ang mga inis sa publiko. Ayan, tras tanto katakodagan baretang iyan, pinahimutikan kan mga dating soldado sa mga akusasyon na sinuhulan sinda ni dating Congressman Mike Defensor ngani na magtestigo sa investigasyon sa manong maliang flood control projects. Sa pagdangukan na sa Blue Ribbon Committee ngunya na Webes, ipigdoon ni Johnny Buduan na saro sa 18 ex-marines na nagampang bilang resource person na daisinda na karisibinin ng kwarta halis kay dating Congressman Defensor kanhaporto ni Senador Marcoleta. Inagyat man ni Buduan ang nag-aligara sa inda na maghampang sa pagdangukan na subcommittee nga nilamatunayan ang akusasyon na kontra sa singda. Dagdag pa kay ni na maguyunakutaan sa indang buhay kung nakarasibisinda nindakulang kantidad nin kwarta. Alas 5.26 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan na kanasatuyang panahon na natudsendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tawo na ngay po anianin minerals kay guloy ng paginom ni Sarong Capsule na Roll daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nito yan sa mga butika nationwide. Ang nasabi po kan pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Northern as in Central Zone. Dahil ang kaini ang Ilocos Region, Zambales as in Bataan, magkakaigwanin paminsan-minsan na paguran. Posible

0: Barat tak selalu asalkan nasyon. Dahil mga baba, sabayin ti uno katawo kaibanan ang dosing dayuhan ang nagadan magalis magsiklab ang kasulo sa Sarong Hotel sa Malvia, Negara, South Delhi, India. Sigon sa mga otoridad, nainian saro sa pinakadakulang insidente na nakasulo sa Kabisarakan, India, puunagan 2022 na pag-araman na nagpuna nakasulo ang test ang alas 9 ni aga sa apat na palapag na establishmento. Duda kan mga investigador na nagpo na nakasulo sa sarong restaurant na nasa ground floor kan edifisyo. Uli sa marikas na paglako pa ka nakalayo, nagkaperang individual ang nagpiritan na maglukso hali sa mga bintana kan establishmento ngani na magkasalbar. Nagrespondi man ang walang fire trucks ngani na pulahon ang nakasulo na dagos na nakontrol pag sapita kan utuwa. Sigon sa kapulisan na umilibot sa 49 katawo ang dinalagan sa manlain-lain ng mga ospital ang ganiin na bulungon.
1: Mientras tanto, sarong katawo ang nagadana asin labi sa 60 ang irido, makalihis tamaan kan mga drone strike ang Kuwait International Airport sa tahaw kang tensyon sa pangultangan kang Estados Unidos asin Iran. Sinabi kan Kuwait Ministry of Defense ang insidente bilang criminal Iranian aggression, muntang sinabi man kan Foreign Ministry na parang diplomatic mission ang na-destroy sa pag-atake. Sigon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, sinda ang nasa likod kan operasyon asin sinabing ini ang depensa sa aksyon kan Amerika laban sa sarong Iranian oil tankers sa Quezon Island. Ipigdoon man kan Iran na target kay niyan mga US base sa manlaing-laing parte kan Gulf region. Kinumpirmar na ang nagadana sarong Indian National mantang sinabi man kan India's Foreign Ministry na may pirang Indian citizens man ang kabali sa mga irido asin nangapudan nindi escalation. Bilang simbag, sinugukan Kuwait ang duwang Iranian diplomats na maghali sa nasyon na sa laugan 24 oras asin ipinapod ang Iranians charge the affairs.
0: Iyan naman po ang naging katiripunan na kan sa tuyang mga barata. Nagkaibahan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan, si Sir Luzon, Bornasala. Sa mga parantaway tamaan, sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Na po magali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Puli. Maray na pagkahapon na po sa tuyang mga live viewers, kay Chad Bongkol mo, kay Efren Borlag Datan Blanqueza, kay Analisa Binos Balmasada, kay June Hicap, kay Jude Hicap, kay Jean Abrera Cristian. Kami po ang sa indo naging tagapagatod barat, ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawan, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Pindugo na!
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
4: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Anna Marie Villas.

0: Vasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
7: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: show.
1: Hello, hello, hello, hello. Banggi na naman. Oh, yes. Welcome sa panghuyabas na edisyon kansa inyong programang The Tita Pollyanna Show. I feel so laid back today. Oh, I love it when I just feel like I don't have any muscles or a skeleton. Ano ba yun? Yung mukhang lampang-lampa lang ang beauty mo. Napaka laid back. Banggi na naman! Welcome sa The Tita Pollyanna Show again and again and again. Kiba naman po giraray ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunan. Pero mahamutuan. Gorang na! Pero may harang pa. Ipagpilitan mo yan. A 4 kan Junyo 2026. Ano, binati nyo na ba ang Hunyo? Please be kind to me. Ay, late na. Yung iba nagre-reklamo. Sabi na, eh, kasi nung nakaraang Mayo, sabi ko, be kind to me. Ay, naku, lalo tuloy akong sinubukan. Ay, ako, hindi na ako magsasabi ng gayon. Alam mo kasi, pag hinihiling-hiling mo may mga bagay-bagay na ganyan, kabaliktaran ang ibibigay sa iyo. Kaya naman ang dapat mong gawin. Magsikay. What? I love the word. Kumusta naman po ang iyong naging makulimlim na maghapon in the Cabicolan region? Ang mga magagayon dyan. As in ang mga gwapuhununununununun. Magkakaidipanan naman po kita sa Kunalas 9 ni Pagkabanggiya. Wala lang. Chika lang. Weekend na naman. Ang bilis talaga naman ng araw, ano? Oh, siguro naman, wala pa kayong mga balak dyan, magbalak na kayo. Mas maganda yung meron tayong mga plano-plano sa ating mga pangyayari. Para hindi tayo nagkukumahog. What? Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, in different flavors, Orange or Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango Peach, and Lychee. Batata. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron tayong tatlong bonggang bonggang versions. Of course, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito nating lahat, Golden Town Sardines with Extra Chili. Oh, woo! Para naman sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, Pamilihang Bayan, region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing, 20 years na! Kemanan po niya ito, digdiman sa The Tita Pollyanna Show, ang One Knock. One Knock Chicken Inasal Diet, makukuha dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Can Diet. Sa pagitan po yan ng Mabini Colleges at ng Diet Elementary School. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, One Knock Chicken Inasal Diet. para sa inyong mga online orders. Thank you, Wanok! Of course, the Tita Voyani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Ay siempre para sa satuya mga magagayon in the City of True Love. Kaya po nyaro kan oras para mamantinir ang satuya mga sadili sa pagkakaiguanin pigapod niya itong me time, as in self-pampering, sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellies, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya Marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa Ampang Sanakan Amando Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasharpo sa Pink Spa Facebook page. Pwede kayo magdumana sa nakita hanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Ay, uro dyan lamang po. Iguaman akong ichichika sa Indo, manunungod. Sa Leo Lavandero Laundry. Sa pagbabalik po natin yan, mamaya-maya lamang. Dito sa
0: The Tito Puyana Show.
1: 15 minutes after 6 o'clock in the evening.
2: Showbiz Puppy Day.
1: Hindi na nga ba kaya sila magkakasamang muli? Ang tayo sa wakas na kaya ang kanilang pinakahuli-huling pelikulang? Paano na lang ang kanilang chemistry? Hindi ba talaga sila nagkaroon ng emotional involvement sa bawat isa bilang real love team? Siyempre naman ang pinag-uusapan natin dyan ay ang Don Bell. Talaga namang pinag-uusapan ngayon sa showbiz.
2: Showbiz!
1: Aba, bongga kasi yung pelikula nila. Kumita ng halos 12 million. Aba, kakaiba yan. Ito daw ang pinakamalaking kumikitang pelikula sa taong 2026 so far. So ang ibig sabihin nun, talagang tinangkilik sila. Yung ibibili mo na lang sana ng bigas, ipinanood po pa ng pelikula nila. Aba, malaking sakripisyo yan para sa larangan ng sining ng pelikula. Kasi naman, ito raw talaga ha, ito ang kanilang promotion. Ang promotion nila, ito na raw ang pinakahuling pelikula na magkakasama si Donny Pangilinan at si Belle Mariano. Pero sabi naman nila, for now. So, ibig sabihin, magkakaroon ng hiatus ang kanilang love team. Hindi sila magkakasama ng matagal-tagal. Mag-i-explore sila sa iba't ibang mga pwede nilang gawin sa loob at labas ng showbiz. Kasama na rin po dyan naman ang sa pakikipagtambal sa iba't iba pa nilang mga kapwa-artista, syempre. Kung hanggang kailan, malalaman lang natin. Pero kasi naman, ang tagal na rin nila kasing naging love team eh, no? Tsaka parang, alam niyo kasi, pag medyo matagal na at pabalik-balik na lang, na silang-sila na lang, di ba nakakaburyong din yun? Tsaka baka hindi na kumita masyado. So dapat kasi may excitement palagi pag love team. Di ba? At tungkol naman sa kanilang personal na involvement sa isa't isa, mukhang wala. Never na na-involve sila. Never na nagkaroon sila ng relasyon. Ang tanging nilang relasyon ay love team lang. Diba? Ay, hindi ko nasasabihin kung bakit ko alam.
2: Showbiz!
1: Saka na lang, pagdating ng panahon. Ang sarap talaga mag-ano. Alam mo kasi minsan, hindi ko na minsan mapipigilan ng aking sarili. Marami na ako na ibunyag na hindi ko dapat sinasabi. Ngunit subalit sa pagkakataong ito, ay hindi ko gagawin yun. Diba? Para naman pa mystery effect. Kumusta naman po ang ating mga bagets? Sa maghapong paglalaro, maasim. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago! Introducing
6: Patata!
5: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show.
14: Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration. What?

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show.
2: Ava naman, 20 minutes before 7 o'clock in the evening. Dito pa rin po naman sa inyong The Tita Pulyana Show. Pasweet ako ngayon, ha? Iba talaga nagagawa ng love. Masyado akong pasweet today. Para dun sa aking special someone, thank you so much for loving me.
3: Ay!
2: Sana all. Parang totoo, no? Wala lang. Bakit ba? Live din po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Ano lang po tayo dyan, ha? Audio live stream. Para naman maramdaman nyo na radyong-radyo ang dating. Hindi nyo nakikita yung nagangalab-ngalab. At least nakita nyo na ang beauty ko, tama na yun. Hindi ko kasi ma-maintain yung beauty ko, eh. Diba? Ewan ko ba, bakit may mga live-live ngayon sa radio? Tapos pag-iling mo, gari talapang. So iba naman, gari ano, paanang kalabaw. Aray. It's a hurt naman, eh. Wala, joke lang yan. Anyway, good evening, Emmerline Bustamante, thank you so much for watching and listening in. Dave Passit, good evening. Po, Tita Pollyanna, watching live, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Sobrang malamig na gabi. Wah, sa true lang. Malamig na ba? Feeling ko kasi meron pang mga konting, alam mo yun, yung parang init na simoy, ganon, kahit gabi. Diyos Maray na pagkabanggi po sa imong Tita Polly, as in sa gabos na nagdarangog sa imong magayon na programa. Wow, thank you so much. Pabati po ang Family Shelo at especially sa Family Carino dito sa Daraga, Karamoan na perming nagdarangog sa 91.31 Radio Tabaco. At pabati po James Lee, John Carl, RJ, Joshua, especially kay John Leaner. Yan, tama ba? Na perming nagdarangog sa programa mo. Nakaka-good vibes po daw. At always update sa balita. Well, thank you so much naman. Watching from Daraga, Karamoan, Kamsur. Thank you so much to Arnold Shelo Carino. Diyan po naman sa Karamoan. Good evening po, Tita Polly. All right, good evening po, Tita. Walang Polly. Always listening and watching to you every night. Pa-shout out po sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacay, Albay. From Ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Bernal Daisy Bona Obra, maray na banggiman sa imo. As in kay Annalisa Binos Balmaceda, good evening. And kay Tita Cherry Borja, good evening. Be Binabati naman ni Tita Cherry, sina Ma'am Nora, sa Balberino, Elmer Ludi, Jet Choi, and Jane De La Rama. Perming Tindugon. Wow, thank you so much. Kumusta ka na, Tita Cherry? Oh, eto na nga yung chika ko sa inyo, ha? Pagod ka na ba sa kakalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya? Relax ka lang dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipalabandero na yan! We offer full service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa, mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din po sa Leo Lavandero ang dry cleaning services starting at 200 pesos, ice cubes at 8 pesos per kilo, 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan, at helmet cleaning vending machine. Leo Lavandero, open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipalavandero na yan. Makukuha po ang Leo Lavandero sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Anniversary, happy, happy. And of course, regards to Tito Leo and Tita Joy. Sunday. Good evening. Sukushika Kataki, Tukitumoto, good evening din sa iyo dyan. Thank you so much. Oh, alam ko naman nakikinig kayo palagi dyan, ha? Gado and Kikai, kamusta na kayo dyan? Sa oras na 47 after 6 o'clock, ang ibig sabihin po niyan, 13 minutos antes na mag-alas 7 nin pagkabanggi. Ang unya na naman, eto naman ay medyo dadaw-dawan ko lang.
1: Trending!
2: Trending! Tumitrending ngayon. Ay, bigla pa naman nagkaroon ng session, ha, sa Senado. Eh, di ba nagkaroon na nga ng takeover kasi nga hindi pumasok yung Cayetano Block ng isang araw. Kaya naman nagkaroon din ng kakaibang pangyayari kung saan si Win Gatchalian ang naging president pro tempore. Ang ibig sabihin nun ay siya ay ang... Anong tawag doon? Acting Senate President. Pero pumasok naman kanina ang Cayetano Block at nag-hearing sila. Tinuloy nila ang kanilang hearing tungkol po naman sa flood control. Ang nakakatawa talaga dito. Ang napansin talaga ng mga netizens, ano yan? Napakabuhaghag po ng naratibo. Alam nyo ba yung buhaghag? Ayun, parang medyo parang labas ilong. At parang aral na aral. Siguro ang nag-direct noon, siguro tinuruan sila, nag-workshop siguro. So eto naman, di umano lang. Di umano at baka naman. Kasi mukha talaga silang naka-workshop. Eh ako ba naman ilang acting workshop na ang dinaanan ko. Kaya alam na alam ko yung mga galawang ganyan. Lalong-lalo doon sa mga first-time actors, yung talagang raw, yung wala man lang karanasan sa pag-arte. Tapos win-workshop mo. Ganun po, panoorin ninyo yung acting ng mga witness doon sa Senado kanina at kayo na ang humusga. Okay? Nakidaw-daw lang ako sa trending. Hoy! Pagkatao mo, The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet with your Tita.

0: You're listening to One Radio
1: News
0: FM.
1: Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: I'm Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

Hola, hola, hola. Welcome sa ikaduwang oras kan sa ito yung programang The Tita Pollyanna Show. Okay, ba naman po girara yan si Nicole? Ano nangyari? Bago masyadong magayunon pero mahamuton. Kung buot po nindo akong mahiling, magdumansa na kamo po sa TikTok. Diyosa ng kahibangan. I-follow nyo ako at fa-followin ko rin kayo. Para masaya. Alam mo, hindi ko talaga manood ng mga creations. Lalong-lalo na pag nakakatuwa. Katulad ng mga ginagawa ni Baet. Si Baet ang lalim niya, ha? And we're so proud that Baet is a Bicolano from Vincent's Camarines Norte. Kaya ayan, Baet, kung nakikinig ka ngayon, ano nang ginawa mo? Wala nang nagsasabi ng orange. Sabi na, pabili nga ng Charmaine. At teka nga pala, meron ba kayong Melanie? Halaka. Sobrang ginawa mo, ha? Anyway, tuwang-tuwa naman po ang sambayanan sa'yo, Baet. And very proud Bicolano po yan. Hi, good evening sa ating mga commentators. Hi, Tita Polly. Pa-shoutout po sa mga taga-Daraga, Albay. And mga Bataga family. Hello po sa Bataga family dyan sa Daraga, Albay. From Dandan, Al. Good evening din sa'yo, Janeline Camo. At syempre, good evening din sa'yo, Romnick Bilaos. Thank you so much. Naka-audio livestream po tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Sinadya ko talagang wag na munang magpakita ng aking face. Para naman ma-feel nyo ang traditional na pakikinig sa radyo, di ba? I-imagine nyo, maganda kaya siya? Kasi ba naman ang ganda-ganda ng boses niya, tapos siguro maganda siya. Ganon. Ang ating hotline, 0961-447-3923. Nag-chat sa atin, itago na lang daw natin siya sa pangalang Ludi Ann. Ludi Ann. Hi, Tita Eva Oliver. Good evening din sa'yo. Sabi ni Tita Ludi Ann, kasi daw nakakahiya itong mga nangyayari sa kanya ngayon. Yung kanyang apo, ang hilig daw mangupit. Tapos hindi lang daw nangungupit sa kanila, sa kanyang nanay, sa kanilang mga kapitbahay, pati kapitbahay, kasali. Pati na rin daw sa mga tindahan at sa mga convenience stores. Kaya daw talaga sinasundan nila at binabantayan nila. Sabi nga ni Tita Ludi Ann, Tita, ano po ito? Kasi nalilito daw siya. Wala daw siyang mapagsabihan kaya nag-chat na lang siya o nag-text sa 0961-447-3923. Never pa rin daw siyang nakapag-text. Ngayon daw ang first time. Alam mo, Tita Ludi Ann, siguro ang tawag dyan ay kleptomania. Oo, kleptomania. Yung talagang meron kang urge na manguha ng mga bagay na hindi sa'yo. Ang tawag dyan, kleptomania. Yung biglang, halimbawa, magkakasakasama kayo, tapos nandyan yung mga bagay-bagay, tapos maya-maya, yung isang bagay dyan, wala na. Di ba? So, ibig sabihin, oy, may kleptomania in our kasamahan. Di ba? Ganon. Although, sabihin na natin, yes naman, pwede pong magkaroon ng lunas ang pagiging kleptomania. May paraan po para matulungan at magamot ang kleptomania kahit nga mahirap ito minsan. Ang kleptomania kasi ay isang mental health disorder po yan, kung saan paulit-ulit at mahirap pigilan ang pagnanasa na magnakaw ng mga bagay. Even kung hindi naman kailangan o walang malaking halaga ang item. Kahit ano na lang, yung talagang gusto mo lang kunin. Ganon. Karaniwang sintomas nito ay yung matinding urge o pagnanasa
o tensyon bago kumuha ng bagay. Parang, teka sandali, gusto ko yan, gusto ko yan. Eh, hindi akin yan, pero kukunin ko yan, kukunin ko yan. Tapos sasabihin naman ng konsensya, huwag mong kunin yan. Pero may isa pang konsensya, kunin mo na yan. O, diba? So talagang merong tensyon sa kanyang pagkatao. Meron ding mga sintomas katulad halimbawa ng pakiramdam ng relief o satisfaction pagkatapos magnakaw. Parang, wow, success! Nakuha ko! Diba? So yun, isa po yan. Iba yung saya na nararamdaman. Kaya nga nagiging paulit-ulit dahil nakakapagbigay ito ng saya sa kanila, diba? Meron din guilt, hiya, o pagsisisi pagkatapos. Ito yung parang, ay, bakit ko ginawa yun? Hindi na ako uulit. Pero maya-maya, nauulit-ulit pa rin. Inuulit-ulit kahit alam na mali. At merong consequences. Lalo na pag na-Julie Vega ka. Diba? Pag nahuli ka, ay hindi ka naman talaga basta-basta na lang pakakola ng ganun. Diba? Kailangan talagang pangatawanan mo yun. O bakit mo kinuha yun? Bakit mo ninakaw? Magnanakaw ka? Yung ganun, diba? O, so parang talagang mafe-feel mo na, ay, teka sandali. What's happening to me? Ganun. Meron tayong mga karaniwang lunas at treatment dyan. Yung therapy, ito yung pinaka-common at effective. Although ito po ay isang professional na bagay, no? Ang pinaka-recommended ay yung psychotherapy. At ito po ay hindi mura. Eh, paano na lang yung mga nasa laylayan, di ba? Na halimbawa, merong ganyang sakit. O, sabihin na natin mental disorder. Paano na lang? Ito yung ginagawa nila kasi yung cognitive behavioral therapy. Ayan, very professional niyan, no? Very, sabihin na natin, technical ang term na yan. Katulad din ng impulse control strategies. Yung gustong-gusto mo nang kunin, tapos bibigyan ka ng kapararaanan na para mag-isip, no? Kung halimbawa, nandiyan ka na sa sitwasyon na gustong-gusto mo nang kunin ang isang bagay na hindi naman sa'yo, at or ibig sabihin, gustong-gusto mo nang nakawin, biglang meron kang dapat na isinasaisip. Yun po yung nagagawa ng mga therapy na yan. Meron din tayong tinatawag na coping techniques para ma-manage yung urges. Yung parang, ay, gusto ko ng gusto ko ng lip gloss, kaya lang yung may ha. Tara na, punta na tayo sa supermarket. Tapos mamaya-maya, ayan, meron na siyang dala-dala. Madali lang yun. Glip gloss. Yung mga maliliit na bagay, yun ang mga nauuna dyan. Minsan nga, maliliit na bagay. Tapos yung iba, dilata. Ano pa ba? Depende kasi minsan, kahit hindi mo kailangan, kukunin mo rin. Eh, ang dilata, nakakain mo rin yan. Di ba? Pero alam nyo ba, merong mas matindi din dyan na mga kleptomaniac na hindi nila alam na nakuha na pala nila. Pagtingin nila sa bag nila, ay, teka sandali, bakit ako may sardinas dito? Ano nangyari? Yung pala, nagnakaw na siya ng sardinas. Medyo na pinagtatawa na natin pero napakaseryosong bagay po ito, ha? Kaya natutulungan kasi natin sila na matukoy yung nagti-trigger. Bakit? Bakit mo ginagawa yan? So, kailangan matukoy kung bakit. Ganon din yung mapalitan mo na yung ganong behavior. O di kaya naman makahanap ka ng mas maayos na coping mechanism. Dahil ang pagnanakaw naman ay yung talagang sa tipong yung urge. Diba? Na kahit walang kadahilanan, gusto mo lang kunin ang isang bagay na hindi naman sa'yo. Kaya siguro mas magandang patnubayan mo na lang, Tita Ludy Ann, ang iyong apo. O di kaya kung pwedeng pag-usapan nyo. Nung kausapin mo siya, apo, bakit ka ganyan? Diba? Sana po naman maging maayos-ayos na, Tita Ludy Ann. Thank you so much for texting the Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet.

0: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Hits FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Go
1: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot?
7: Fesh, hindi ako.
6: Makidistro.
7: Ferong walat.
6: At parang vatang-vata
7: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talaga pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
9: Ako si Salvador.
10: Sa gabi ay
11: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprubado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: dito lang sa One Nok Chicken in a Sal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken in a Sal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. The Tita Pulyana Show.
1: The Tita Pulyana Show!
2: Hola, hola, hola. Alas 7:35 na po oras. Dito pa rin sa The Tita Pulyana Show. On a terrific Thursday night. Yes. Ngunyan, aldaw kain mga uhaw. So mga pahawin. Because today is a Thursday. Pero syempre naman, dapat ito ay maging isang special din na araw para paalalahanan tayo palagi na uminom tayo ng tubig. Yung iba kasi nakakaligtaan na nilang uminom ng tubig. Kailangan tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day to keep ourselves liquefied, lalong-lalo na sa mga mainit na panahon. Kumusta naman po ang inyong mga lugar dyan? Kumusta ang panahon? Ay, nakakatawa dun. Makulimlim? Paano makulimlim? Eh, gabi na nga. May mga party siguro ngayon sa Kabikola na nag-uuran-uran. Masyaran. Ay, masyaran. Pag uran-uran sana, bakong mauranon. Yung pauran-uran sana, mas masaya yan kasi para maging masaya ang ating tulog. Diba? Bakong maalingahoton. Episino, pag maalingahoton. Grabe, so ano? Dahi ka nagpapa-east, dahi ka nagpapa-north, dahi ka nagpapa-south. Pawis ka ng pawis. O, diba? Hindi siya nakatawa. Ay, tagal. Anyway, balikan nga pala natin si Tita Ludi Ann. Sorry naman, no? Pero kailangan talaga natin pala itong pag-usapan dahil nag-chat ako sa isang friend. Sabi niya, nako, ano yan? Napakaseryosong bagay yan. Meron din kasi mga gamot para dyan, pero walang specific na cure pill para sa kleptomania. Pero may mga medications na minsang ginagamit depende sa kaso. Katulad halimbawa ng antidepressants tulad ng SNRIS. Ewan ko kung ano yan. Siguro dapat pumunta lang kayo sa psychiatrist o sa mga psychometrians. Katulad din ng anti-addiction impulse control medications. Masyadong technical na term yan. Kaya dapat din natin kasing pag-usapan yan dahil napakahalaga po para naman magkaroon ng lunas ang ganyang sitwasyon. Kailangan din kasing prescribe talaga yan ng mga psychiatrist. So it is something kind of serious, no? Pero higit sa lahat, kailangan din naman natin na magkaroon ng magandang support system ang isang taong may ganyang kalagayan, no? Kaya malaking tulong din ang pagkakaroon ng support person, isang taong sumusuporta sa taong may ganyang problema at yung mga tumutulong din para maayos ang kanyang stress management. Pag-iwas sa mga nagtitrigger na mga sitwasyon habang nagpapagaling. Kasi, or di kaya naman, palagi mong papalalahanan yung taong yun na mahal mo siya dahil baka naman insecurity lang yan. Baka, alam mo yun, nagpapapansin. May mga ganyan eh. Nagpapapansin kaya gumagawa ng hindi kagandahan, nangungupit sa mga convenience stores, tapos pinapatawag yung magulang kaya nagkakaroon ng ganyang sitwasyon dahil nga kulang sa pansin ng ilang mga kabataan. At syempre, pagbibigay ng pagpapahalaga na kung ano lang ang meron ka, dapat maging masaya ka na. Pero iba din naman kasi kung talagang ito ay isang impulse. Kaya trabaho na yan ng mga psychiatrist. Kaya hindi po simpleng bagay ang pagiging magnanakaw. Tulad halimbawa ngayon, nagkakaroon tayo ng problema sa ating gobyerno dahil talamak ang mga magnanakaw. At mali-maleta ang ninanakaw nila. Hindi ko talaga ngayon, hanggang ngayon hindi ko maintindihan. Parang ang baduy, di ba? Ilalagay mo sa maleta yung pera. Tapos i-deliver mo yun. Ano yun? Ang hirap unawain. Parang gusto ko na lang humarap sa isang salamin at sa bunutan ng sarili ko eh. Hello kay Tita Eva Olivar. Shout out dyan sa Buwang. Listening, buda sa mga paradangog sa Bulod. Ayan, good evening po sa inyo dyan. Kay Aliping sa Gigilid. Good evening mga katindugon. Ganon din naman, greetings from Bulan Sorsogon from Zabala, Valeriano Joven. Ayan, thank you so much. Mga nakikinig po sila sa atin at nanonood sa ating audio live stream. Hindi po ako naka-on-cam. Naka-off-cam po ako ngayon. Oh, diba? Para ma-imagine nyo ang beauty ko. Imagine nyo yung boses ko nang gagaling sa isang napakagandang girl. Oh, diba? At syempre, pasyal po kayo sa aking TikTok account, Johnson ng Kahibangan. I-follow po ninyo ako at fa-followin ko rin kayo. At syempre, kasi gusto ko kasi fina-follow ko rin yung mga nagfa-follow sa akin para mapanood ko yung mga content nila. Kasi tuwang-tuwa talaga ako. Yan ang aking pampalipas oras. Kung meron akong nararamdaman na lungkot, nagti-TikTok lang ako. Pero minsan naman may mga araw, no? Mga halos isang araw o pwede dalawang araw, hindi ako nagso-social media. Hindi ako nag-cellphone, wala lang. Parang pinapagpahinga ko ang sarili ko. Alam nyo, mas masarap sa feeling after one day or two days na hindi, kasi nung napansin ko na parang, teka sandali, parang nagiging addict na ako sa cellphone ko. Mayat maya kinakapa ako, mayat maya sinisilip ko. Diba, ang baduy. Diba, parang wala na akong sariling buhay. Parang ang buhay ko, umiikot na lang sa telepono, umiikot na lang sa social media. Ang baduy. So, kailangan ko talagang i-check mo na ang sarili ko. So, ngayon, nakakapag-perfect na ako na one day, hindi ako nag-cellphone, walang social media. Ano yan? Every Tuesday, hindi ako gumagamit ng cellphone. Dito lang sa show, pag meron akong kailangan malaman. Ayan. Gawin nyo rin, i-try nyo. Kasi medyo maganda rin yan ganyan eh. Yung medyo napagpahinga nyo ang sarili nyo sa nangyayari sa mundo. Kasi ano yan eh, talagang kung anong nangyayari ngayon, agad-agad nandyan. Kaya minsan nakaka-trigger din yan ng stress. Kaya iwas-iwasan natin, at least mag-start tayo ng one day na walang cellphone, walang social media. And of course, parang ano din yan eh, parang addiction na yan eh. Katulad halimbawa nung mga nagdudroga, pag nag-stop sila, para sila nako-cold turkey, parang nilalagnat sila. Ganun ang nagiging feeling. But no, kailangan talagang pairalin ninyo ang inyong self-control, na kailangan talaga madisiplina ninyo yung sarili dahil hindi maganda ang sobrang exposure sa electronic gadgets na katulad ng sa cellphones, no? At na marami pang iba, mga computer and everything. Kaya dapat at least one day meron tayong pahinga. Suggestion ko lang naman yan. Kung kakayanin nyo, why not? Pili not, Candy? Pero kung hindi nyo kakayanin, eh bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, happy ako. At least kasi pag yung isang special day na hindi ako nagsosocial media, nagpo-focus lang ako dun sa love ko. Ay, gano'n. Ay! Oh, you're welcome, Zavala Valeriano Joven.

0: Baka naman gihan na kamo, I'm sure, by this time. Mag-alas 8 na, syempre. Kinakamot-kamot niya na si Chanana. Chanana? O si Chanda Romero, pwede rin. Syempre, huwag tayong humiga or di kaya naman maupo. Maglakad-lakad tayo after eating para medyo naman maging maayos yung ating... Kasi pagpasok ng sa katawan natin, kailangan talagang ma-absorb ng ating body yung ating kinain. So, kailangan talagang huwag tayong mahiga. Kasi nakakalaki din yan ng tiyan. Sabi rin yan ng mga doktor. Kung anong sabi nila, sinasabi ko rin. At uminom tayo ng tubig. At ito pala higit sa lahat, nguyaing mabuti ang inyong mga pagkain. Huwag yung lunok lang ng lunok. Pero naalala ko, merong isang matanda, nagkwento siya akin. Sabi ko sa kanya, hindi ba masama sa iyo kumain ng lechon? Sabi niya, bakit? Ay, kasi naman may edad na kayo, di ba? Hindi, ay... Kumakain ako ng lechon, 3 araw nga, sa bibig ko eh. Sabi ko, ha, bakit? 3 araw, sobra naman yun. Kasi daw, ninunguya-nguya lang niya, tapos hindi naman yan nilulunok. Parang daw maibsan yung kanyang pagnanasa sa lechon. So, syempre naman, napakasarap ng lechon. Ano? But anyway, kahit anong edad nyo, pwede naman kayong kumain ng lechon. Huwag lang masyado. Huwag lang, tsaka huwag lang 3 beses maghapon. Ay, hindi na maganda yun. Tikim lang. Ako ganun ako eh. Lalo sa mga masisirap na mga pagkain, na mga may mga bababawal. Ay, nako. Paminsan-minsan lang. Pero hindi masyado. Sabi nga nila, kailangan talagang self-control. Para hindi tayo masyadong ma-expose sa mga hindi magagandang bagay na nasa mga pagkain ipinagbabawal sa atin. Wow, sabi ni Dandan, kaya daw niya. Kailangan di daw niya kaya yung bitawan ng show.
1: Ang sweet mo naman, Dandan.
0: The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. Every night with your Tita.

0: Welcome sa panghuling oras kan sa inyong programang The Tita Pauliana Show. Ako man po girara ini, medyo pa sweet lang ako ngunyan. Ito yung tinatawag kong laid back. Relax na relax lang ako. Kasi syempre parang, ano mo yun? Pag-relax na relax kasi mas maraming mga magagandang mga bagay na papasok sa isip mo. Tapos napaproseso ng iyong mga emosyon. Tapos sabi ng emosyon mo, o dyan ka lang ha, huwag masyadong OA. Tapos sasagutin mo naman na, ay hindi, gusto ko, no. Huwag kang maging OA. Kasi relax ka eh. Oh yes, holding hands na tayo. Bayan mo na ako. Yakapin mo rin.
1: Shout out Boulevard.
0: Yes, andito na po tayo sa Shout out Boulevard. Thank you so much sa mga nag-antabay sa tuya. Lalong-lalo naman dyan sa Satuyang Facebook page na One Radio 99.7 News FM sa Daid po yan. Emerlyn Bustamante, hello. Ganun din kay Dave Pasit. Kay Arnold Shello Carino, dyan po naman sa Daraga Karamoan. Good evening kay James Lee, John Carl, RJ, Joshua, especially kay John Leaner. Good evening. Kumusta na kay John sa Daraga Karamoan, Kamsur. Ay, naku, nasa bucket list ko yan, ha? Gusto kong pumasyal naman sa Karamoan. Mas bagay daw ang beauty ko doon kasi mukha akong Serena. Wala bang tawa dyan? Ang tagal ah. At syempre, good evening sa Bermas, Barciliano, Belo, Castillo, Banyares, family dyan sa Panarayon, Bacacay, Albay. Especially coming from ikaw na po, family. Thank you so much, Eusebio Castillo. Ganun din kay Bernal Daisy Bonaobra, Annalisa Binos Balmaceda, Cherry Car Borja. At binabati naman ni Cherry Car Borja, sina Ma'am Nora Sabalberino, Elmer, Ludi, Jet, Choi, and Jane De La Rama. Sukushika Kataki, Tukutika Tumoton. Thank you so much. Nandito, ang haba eh. Gadu and Kikai, good evening. Dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Sa Hampang po Sinda, ha? Meron silang ano dyan. Ihaw-ihaw. Wow! Parang gusto kong matry. Nakakamiss din, ano? Dandan, kumusta ka na dyan? At binabati naman ni Dandan. Nandun pala sa may unahan, ano? Sa shout-out sa Bataga family dyan sa Daraga Albay. Jeneline Camo, hello. Romnick Bilaos. Evelyn Oliver, kumusta man dyan sa Buang. At syempre kay Aliping Sagigilid. At kay Sabal Zabala Valeriano Joven. Dyan po naman sa Bulan Sorsogon. Thank you and good evening kay Dandan Al. And of course, binabati din natin ang lahat na nandyan sa Kabul, Afghanistan sa pangunguna ni Luzon Bornasal. Ano naman pigigibin mo dyan sa Kabul? Kuya Loinks! Nasa Kabul ka na naman. Tuwang-tuwa daw ako. O, binabati natin, ha? Sino binabati natin ngayon? Rafaelito Bok, ang maiguso na agom ni Karen Ma'am Rodriguez. Binabati din natin si James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City, kasama ang kanyang buong family. Baby Crystal, na nagkakawat nun yan, I'm sure. At syempre kay Mama Teen, buda kay Papa June, hali po yan kay Lay, dyan po naman yan sa San Isidro, Elawad. Lola Poppins! Lola Poppins! Good evening! Diyan po naman sa Rizal Street, Malilipot, Albay. Thank you for listening in every night. Shout out din po sa Belaro Bermilio family dyan sa Kabangan. And hello, Ken! Binabati din natin si Manay Lilia Belaos. Dyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Dyan po sa Buring, sa Bernilia family, good evening. Sa Kobo naman, Soria family. At nasa Kobo na rin tayo, pati natin syempre si Jocelyn Vargas. At syempre si William Vargas at ang kanilang mga apo. And of course, dyan po naman kina Mame at kay Pape. Malaga family, sa Kobo din po yan. Dyan naman po ay sa Daet, sa Puro Cuatro Burabod, sa Abilgos family. Hello, Chatnida. Dyan po naman sa Lagon, to the Abais family. Hello, Chotami. At syempre, dyan sa Kamambugan, Sofranos family. Chat Dora, kumusta na? Shoutout din po kay Baby Arca Borja. At syempre kay Junita Barameda. Ganon din sina Jeanette. Isama na natin si Nicanor Ampoon na binabati ng kanyang agum na si Annalyn na magkataning mansa na sila. Talaga pinaagi pa niya sa radyo. Araw talaga ka iya niyang kamuot ang sa iyang agum.
2: What?
0: Kamusta na kayo dyan? At syempre, dyan po naman kay Jerusal and Jerick sa Belen Tiwi Albay. Hi, Ren. Kamusta ka na, Ren? Is it raining in Tabaco City? Of course, dyan po naman sa Kinale, sa amiga kong magayon, Maria Emma Vergara Gonzalez, amiga! At syempre, ang mas magayon na si Mami Upeng Vergara. Ganun din kay Tita Nora at kay Tita Jealousy. And of course, yung isa ko pang tita na very charming, Tita Al. Wow! Ate V, kumusta ka na? Ate V Bongana, dyan sa Rioza Street. Ganon din po naman kay Mami Normita Contreras. Nanyaon nyo niyan gayon sa Tabaco Night Market. Sa gabos po niyan dyan sa Tabaco Night Market, good evening! Kumusta naman po ang namamakal dyan? Lalong-lalo na kay Chris Barameda. Hi, Tita Chris! Kumusta ka na? Kumusta na dyan sa Chris Coresto Grill sa may Tabaco Port? Ay, kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. Good evening! Kuya Rudy Kalisin at Tita Tess at syempre si Arella. Dyan po naman sa Rioza Street. Hello kay 30 Rio Perez. Kumusta ka na, 30? Text lang sa 0961-447-3923 para sa ating greetings. Greetings sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Hindi porket nasa...
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
0: Tindugo na, Bicolandia.
5: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
5: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show on the radio.
14: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanap!

0: irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na.
3: The Tita Poliana Show!
4: Lalo pa tayo mga pahabol na pagbati, lalong-lalo na kay Adrialine Ferrer dyan sa Purok 3, San Isidro, Eraya, Malilipur, Albay. Nagdadangog sindagun yan. Well, thank you so much. And of course, binabati din natin si Jason Banwa. Out sa aga sa tabako. O paki-confirm nyo na lang kung totoo ito, ha? Dahil may nag-text. Malay pa si Renta, naghapunan na daas sinda, kusidong isda with kangkong and fried fish. Wow, masirem, man. Tadaan mo ako rin, ha? Buto muno na ako. Sure. Thank you so much, Ren. Ganun din po, pahabol na pagbati. Diyan po naman sa Upper Bonga, Bakakay, Albay. To the Barha family. Tita Frammy Barha Juarez, kumusta na? At yung mga tambay dyan sa yung tindahan. Nadagdagan na ba ang mga guwapo? At syempre naman po kay Tita Sardi Barha at kay Jacob Maxwell, kumusta ka na?

The products, Snow Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink-O-Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide, salat po naman ng mga supermarkets, grocery stores, sari-sari stores, at syempre sa mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now! Thank you sa One Knock Chicken Inasalda at pasyalaman po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong mga online orders. Ang One Knock Chicken Inasalda at ay nasa Ginto Building 2, Panotes Avenue, Sentro ng Daet, Camarines Norte. Of course, the Tita Poliani Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Para naman po sa mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering at yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, sa Hampang Sanaka naman, the Coffee Hospital. Mabalos po, Pink Spa! And yes, huwag nyo ng problema yung mga labahin nyo. Of course, dahil nandyan po ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Open daily po sila, 6 a.m. to 8 p.m. At pwede kang tumawag sa kanilang number 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry, matatagpuan sa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Huwebes ng gabi, araw ng mga uhaw at ng mga iyakin. Ano pa sali ang mga iyakin? Kasi Huwebes. O, oh, diba? Kaya mo yun. Bukas, Biyernes, araw naman ng mga pabebe. Kasi pabebernes. Parang hirap, no? Sana naman po maging kaiga-igaya ang ating magdamag para maging masaya naman tayo sa kinabukasan, fresh and renewed. Happy weekend, everyone! Eto naman po yung lingkod na bako masyadong magayon ng piramahamuton, nag-iiwan ng mga katagang, kung hindi ka naman kagandahan, huwag mangutang sa tindahan. Diba? Lala. Sweet dreams, everyone! And thank you so much.

0: Hits FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: on radio. 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: You're listening to One Radio. One
7: Radio. Cricket music and beyond. One Radio. 99.7.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.
0: 99.7 One Radio News FM.
4: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
5: One music, one voice, one mission,
6: one station.
7: One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
9: All in one.
10: Ito ang One Radio News FM.
11: Tindugo na.
12: Bicolandia.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
6: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
7: One Radio, 99.7 News FM, Daet.